batur nang kapaseban. Bujang kasemar, bujang kasek, ti jaya. Lawan Indra Selena, perang jamu, ampak.